0: Ni bunyat pe kana strang mo pe fila ko smyang pe kana kortan chang cho ser gela she se long pe no ku chang da ne dun la bing mi phya kwa strat sal cha zin zo ha jusa chana doctor sahab da yari waza hat pe ngata dia mon chuks nipin bharat zar na ka to ngata nga policy na mix jik za men chuks re du ngata nga mission chik zo ste ka ngospro da sen chu zare chana yari sambe no ju hukumat e shoks na du mission mode ka guzugs be der gospa che cha kan in ju yang trasal ba se dis kor pan chik ngati akash
1: Independent survey national level ka ngati survey khachi ko this survey ni anu ngata dyo pata song sun su ki ngata foundational stage pe ka ngati fruni learning pu mana poor du mana low mana kamzor du de kamzoris bas se ngata foundational stage pe